Nayuchi nan kots an. Naman kia na shuan lo kui kui lo o. Na konde yo hatin kui shuan na ki programa na yoloa na to niom da. Ka nan kaya nan kon aya. Nan getzia nan getin kui shuan kuli kokuin naya historia, tradición endo costumbre. Nan hunch u. Naman kia kuin hunch u. Shui costumbre na. Kia lo ayo. Nan kun kia yo. Chui tiempo nayo daya nan deyo ha shohe na mungiwa na ki programa wa mochi nan ko ho historia nali naya shohe na kwenta o ho manhi kawa volume radio natsa. Nato nyonda. Tsion municipio na tsun de we to kwitsun nam an angwe to na hona kol ats ya yanchkia na kontuha punto de cruz wa yuranchkia na hona kol a mangiona chikwen tsun kan un chikwen tsun sulha do na kol a na tsiamai manti tsun to tsion na ya Tiana chuchiwa na nama kwenu generación do generación. Nan ia lianchkia nal kuya a. Mayuchinan kolhi, mayuchinan kolha. Toninti kyo na kului na kolianchkia. Angwe, nam a tsunto tsiyun. Hokoli we, ho teknika wa. Nan de, anati bio lwe. Do na ho na tel uen unan tsuwa. Chuchinan kun iaya lianchkia me. Shuit tia chinti lianchkia. Nakol a natsun ma shuia nangetia ho wanta forma na ho na kutini huchin kwachin alhi nchike na chushina antsun anatsusulha shui tia na ho shue niko ashwa saro donal kuto tsiu nakolui nako on unchin hunchu nakonte nchike na do ho na koli doni Ana kyo suchi, ana kyo shuatiyo, ana kyo ho tso, ana kyo kashti. Zitzon I, ho, nana kotwe. Nante, nante lia chikia na. Zia na ho, nhe tansa kanda wi. Nante akwe kucho na witina matini lia chikia, punto de cruz. Dona kolui, zia, dona kolui, ha, kyo, natibio tichi. Tsunto tsiyo, do na anangwe. Do na kulinaya, na tsiya na. Do tsiya na ho, te kwa chinka da. Nande nalhi kwilia chikia, anan kiu chokishin. Anawen an chokishin. Do mantihe, lhi kwilia chikia na wichi nan ko, nan ho, kahen doi. Do na a. Na mo hoti na kyo tsa na kotini mo hoti tsa na koli choni lianch kia na na ho na kol a na kotini na kyo lue no ma choti na kol a tsia na ndue lianch kia na konduya na kyo nunda tsia mai mayuchi nan ko na chimin kia tsa nan tay nan tsa kulhi na kolich kia chimin kia tsa nan tay nan tsa nan diwe ndue lianch kia mayuchi nan ko tsoto tsiu Donald Hay, si son ino lianchikia, kuitsun, orgulloso, nan angwe. Kitiwe, anamawash e yayum an kitiwe. Nato, nyonda. Kial wayo, nakonte yoha ten kuishwe. Chushin kuli naya, mayuchinan ko kostumbre naya. Chuhe li naya na tsunto tsiyun na yanchikia. Do na den a, na wit na, cha tsun na lianchikia. Na nyon duwe, na chushin kundua, shuia. Chini kushin chushin, ho lianchikia na nanhundo na na sichue na na tsusulha.

del cuenta ya que al huayo na que ayo na que ola na con de yo ha na que cápsula va yo he ensaya ni na ya na to sa na col ana son can un cal holo que ola na to ñonda Chushi, not go chu. Hung way. Dona. Lake with song. Nandona kumats ah. To tradicional. Tia conduya to tradicional. Nange. Tsung. Can un tsung ke. Dona col an ah. To sa. What nakoloho. Don't den ana with na chukwe. Quichi shwet to. He hiyana kotsaya. Nange tsung wa. Ni kui tsung do na ko lui do wa kui do na shen tai na li na ki u chi nun tun chu do wa na li kuan a na ti pyo chi na an de na ki tsung wa sho he do na li kui sku na ki ma tsa tsia do sa na ki tsung kan un municipio na tsung de we do nan kyon ya tom na ko lui na kyon do so na kului na kion tits o herencia na de na natibio do to wa he shwiti na konia chichishi un chinto na getia to wa hua na kwenga tito na kiton te na nansu na ngal hoa na ko kui sho na naya te na mho chushi na kului ya manama ke na kiton kon ting kona hindua ho to sa na mutinam ko nan yats a sku na mats a to mini putsu ya na hom dai ko tin ha na ki kui ka hun un na tu na ken un ka do na ho na ko tu en dai to ko tu e ho sa ko tu e chui chin chin den chin do mi cha ma ka nyo anin ti dai nan swa ya skin to te na kuelo a to no Hoje na ndae te no ku wenden ke ora na ta thatskin to he ho ni man wil otskin ona di tsa na ta na ho un sweat skin to ho bio china ho ho to he na ho nan tsue ha manga ke chung tom shandae ta ke chung tom let go son in u ho man ta ki to hul hul ho na ki to cha ni he na ho Mananga get to in dengue mutin and go and yet not ho chat don't natibio chinsu na wa ho ninti na one the nanzel what na motits go nanyonaki they call way nanakul anunta nanta nakitum ho nihe manante na ho and tat skin old skin don't china go tamanti na maka get don't nanya ho chushina con duan deo don't me chinan kungal ho na ko kui charola te na kuelo a to ha na ko ho ten ho kui to tradicional na de anatibio do na tsung kan un na tenetsi tsua ho tradición na cultura na kui tsung mayu chinan ko na ko lo hi nan ya tsun inu ko lo nan ya ko su che to ho mando mayu china kat na to nan hi na ki tsuwa to sa na to nyonda na naya winta ya na ka wen o yo ho chui kapsula wana linaya Te voy a decir yo lo chungo radio, nada más el cuenta ya no quiero.

0: 晚了就按了后那么地哈聊阿姐要那么咋子呀说黑了那呀 costumbre 都 tradiciones 那很久那也很贵开呀那叫聪明度
1: Nyonda.
0: Shoba, kotsaya, na kyo kuchi, emisyon na programa naya, na to, nyonda, na kuntatsun in na naya, angwe, shohe, nalinaya, na tsun, yagandu, municipio, na tsun dewe, na dua, guerrero, tsun yagandu, de la nawe, na chukwe tsun.Nanguandi, Donatun Nanguanio, Tuetman, Donan Ya, Ku, Hinchu, Ko, Natolin, Kinchin, Yan Chetna, Nan and the Tolwer, Barretana, Apicona, Donaho, Nakotri, O, Nal Asuchi, Shaunangatsukalu, Quitman, Nakitun Yaguandu, Unden Ya, Ku, Nakol Atia, Nanguanio.Hondo na koon na kuy hondo na den anak ju ho barrera luwa na kong ju ho do na ko til kuts o do na minkya sku na tunan du den ka na kuy tsu na tsa tsiya na do na ho ko tits o na lu tichi do man tihe na l a su chi do l a ho nguan diyo den we na tso na na to te na lo huan diyo a ko li diyo a shan de diyo aDen ana kotino ana kota su ni hon diu diu anza ni mangua naki nda hon de ha naki balena tio tana hon za ando so ha hon ni tenati na linda na la do hol ku a chin su na de na maka ho na la ku shotiu ku su chi ku so ku ho stochkia den aNam hoti chakwe kindon tsun do na makwenu na tion da lua ho na kol we ti na kol we na lua hua man dia ti nan tiu ti nan te nan i na ki o na ho na kol we nan i ti na ki o shan ni na su chi ki a luya na shotiu bioshi nan gua kil ata do man ti shanan ka kui upa sku na mats aWandiu, kon ya nuci nanti nyuka lui untuk nak lui suci kon nyuncu cakwe angkasti nanti engkau nakit ho untuk nangkit si cokwana ho kotkin angkal lui untuk nahong asuci hingga untuk nanti ya nekiu dalam kondo cokwana kol anak nama piaku suatiu he nacushina nte nawando nayuci nang kon lui ho nak lui lui ni.William Tsa, de que cuyo tío no de talla, yo tío no te, yo yo tío un ta. He ho na con lio o na ko ho wikio con a he ma ko ang ho ho lia he mantinan la tin ta skin a chwech kia ke man ga wet sin de yo tío mantin mantin ke a forma ho cho kwa he ho na con lente ni shu na ho shan na de bel a he ma ko tío ne me chunka he shan de ka ho ni mo ko un ta na kwa ni the shu niNa ho na ki liat ni ho ni ma li duya he li duya ko li duya ngde na ko li we ni ku ka chi sa a cha da ku cha na ka chi ho lwa na ko li we ni ho na li duy su chi na li duy wa ti na cho shi ni ma na deng ken hen da he ya mai ho ni ma dai he ku we shwe ma na ya na ya lwa cha na ho na ko la ho o na ke chunHua man kia shwe tsune kandu kwi tsun nan a nan gwe na kol a guandiu su chi do nin ti na una u na lwe tsun. Kwi tsun mayuchi nan ko nan de nan ka lwe nin ti na na u maka akatu nan gwa tsun hi a ho nan gwa chikia a tso su chi zi tsun in nan de al hi tsune kandu.
1: Nato Nyonda
0: Winda ya Natan Han Oyo Yonalinaya Michi nanko na chushin kulinaya. Yung na kwe kwe nung chu hungwe. Pindo, nangde na kyongwa na linaya shuhi.

0: Nel cuen daya na kyo programa na yalo. Shu heli na ya historia na sangusti nam an song to tiang kendi chukwa ko historia wa. Nato nyonda. Tsiung ba na municipio na tsun de wei dona chuan yi tsun an wei wei tsun na a chuo kui de xian to mei tsan dona ke tiempo ho ko le wei mo china ko historia na ho na colinui dai a chuo shu he na li nui dai ha he ha ya na li na yan dai o ntsai na ke ho ngwe tradicional na tsunto tsiun ngwe na ta sangusti na kontu ya ha de na na wi na ya to man ta he na ho ta na he na de na na wi na ta shkin to tsiun shu he ni na ya na ngwe mangiwa na ngwe na ho kolit mani shu en kyun chon ke na chi agosto na kolit mani ta sangusti do na ta a mayuchina ma historia na na wa ni haya la ku historia na chui na cuenta o dona den a shuesh ku ya shuwa dona ho ko o na con del ha con de chung na ho a ta a china de wan gue na ho mayu china ma hum na col a nu ta a ni haya ku tesh aya chukwa te ta a tsun to tsiun ta a te na ki Siglo 17 na chu 1985 te kui te na du Isaías hu te kitsuwa he hu na ya na kundi na na tinta kolo na he hu sin hu nan ko yani ta na li koni na de kui hondo na ta na ho ta na kolo lia He hu ta ho hu te a un ho kui ho tsana na nan tse ko na na tsu sin ta chin he hu tsana hi na te na ma tse ko he ta do na wa lia ta ho li kui ho kui tsum de no ho pintura na li na ki lia ta na ho shue shue siglo na 17 ho shi ni he a he Nadiana na siglo bani te na nyun hi dani chukwa na te ho inde na na kolinai na da a winto na de shi na an anoklit keni what's un e what's un na lil hu dots a te dots a ten win te na li nani chushina a kuts an na ki anante di na go ke He chushina honan dena li nani honi kund ya et a na chu tike chushinan tsu na ndia nang et ana lui na ta chokwan honatun ya ngwe na a do na tsun in hun chu na a ko o kund kyo na na kon na ho tsun Santa Maria chi do na kon du hon an takwasi ba historia na na a na tia na kon kyo ho ngwe ba ni nang ke et a ba pe cha ku cha na du cha ka tiu na ku cha du cha ka ska ho hon a na kon kyo ngwe na ho ni chwe ho ho mai ni ko cho ha nang ke tsu to tsiu de ngwe na to ba mai chi na ma da to ba do na den a na ko ko tha kan diu no kal ka ho hon a na ho ta kwa si Ojo ni kocho, ni tri intawa. Ho ting kui shue na ho kon shina kulit mani tia kon kyo. Na ho ngo o, na wats un. Hi ho shin te na ko keke wats un na kolwe. Na kon ya mo yuchi na tma nta no ma kyo na nhu. Na ki na tiyo ho ting te na ko ke. Ho ko yo ho sh et ho wats un. Do na ho na mano. Hi ho he. Ba kui na na ho na kolwe. Ho kot ke. Chu shina kolwe na na a na tak ho. Na ho na ho na shi ho na kot ke yu chi na ndai ko wa dong ko tsua ma shua tsue ku ndi ma shua tsue hộ nắn thị nà ả là chị kì hình tuệ xuê hệ nà lọ mẹ xu lọ mẹ tê bây lạ tê chô lọ mẹ xung nà hộ xị nhị chị hệ mà ba nà bà nà kì dụ tốt xíu kà đuệ gà lạ đồn đuệ gân tiêu lọ quả nà hô nà tù lạ chô quả istoria wạ nà tuệ xuê hệ nà ô nắn đệ yô
1: wa shi na za yan wa fe chu a yan na za yan wa mai ngui fa kai da
0: na to nyon da na na ya da ske ya final na programa na ya lo when da ya na ta kwet o yo ti son i ho una le na ya na ke lo na ku queen hun chu na ya hình kiến tổ ha, nó quy kỹ trình ý cổ, hỗn đàn tay ăn, ủng chín.

yo que ya anda can indusaña, sara indara la estructura sano, la yo curaran saña ni un San Pedro cuitlapaña cuillaña mili y ciento unisicoshi unicuilla que ni anda tunda can indu no doña que vivi sí, ni anda que vivi sara la padre domingo yo ora ni así na sin que hay una na obispo na iyo ni Acapulco na kakuna saña si uno ora ni quisiera ni hay un sabi yo ni escandura ni atashira catecismo dan na tayo na sabi tiempo ni atashara yora ina na shika shaba kuna na yubita yo ni asanya que na kubi yora kuana si un sabi tabato kura washi kisti si na washi ni aku kwa yuwa uruka washi ni akakentiso ni ana ni kuana ra taga ni asatura su tuyoba ni anyu San Pedro yo takibi sha tu kurara Rasu tu yora, nyanyu yora, tukundina na tayo na favi na denyu yora. Vani ndikiman ni nara, nikun tashintina, tukundina nyakun ninyura, tashina veendara, tashina kiayu, tashina nyashishira. Chikufi ni natin sha inta sutu, nyu na kachina. Ara, ni rasu tu yora sharara, kwe na kacho, Nyakura rasu turavi ni na ko nyakushiravi ande kukuvi numi ni kuvi nyakushira na kasi yochindi kun sharara ndi kun dikan yoshira ti kun tina natayo na savi ba ndi kun kwarara ndi kun dura no vitu ande kun dura no nyu washina nda tumura shivana ta kuvi tu kera nyavelo nyatashi tu kun darara nya inda nyave ikya ba kunya tinya kakenya ndi natawa yo tava kachi tu kunashi nyave uru kachi tu kuna chin nang ya yuba ke ku vive na ta yo nang ya chira ara ya be ka ta shin nda bara ara ika ke ya nu sha tu mira ya ku tu bara da tu ra tu fa vi tu ko chi in na tu fa ga na tu ra ya nyu yo ra ku ta ni ba na tu tu fa chi tu fa vi ke da tu na ra ni na na ta yo ra fa na na ra ya ku ta ni ra ra ya ka ke ba ka da tu ra shi na ba ku ta ni tu ku na nu ra Raya kake tekunti nya cinyo nya isara yora nya sanara na nya kuchi de ebana sanara na nya yana nya sukwana ya katesismo nya yana ko na nya yana nya ku nya ku nya primera comunión nya confirmación sin tekunti nya yora shinni na nya kachina ni rarakana Jesucristo shira shinni narachi ara nya kuya nya mili y ciento unishikoshi inyu kuya ra dia uni kuya nya sa dasara nya minyu favi rara ta kaya nun sa kundani ra ngenya ke kumani nu na tayo chinya ya chira dishi yoni soko ni iyo ni komi biyanu na ra nya kake ra yora linda kanira nya anya sa minyu favi yo nya kake nya da kan indu sara chi inda ra futura ya bigura sara sabana futu kutukura ni iyo bana kwana inga nyura shina sanana na yuvi shina gechitana shina rantuba anyuna shina chi tachinyu kwa bana kwana kachina rara futu yorara kia yu ni yuvi kura ya kake ni shikara sanara te kuntina na tayo ni ange chinyu ke baga sana ange chinyu ke niya kubi ga sana ra kuditu ke rasa natura na andi sa ke niya ka sana niya tukana na shumba kasi tukuna da kani na nung da kani dusa a rasu tu yo shinto shin tu kundi niya yoku chinyu wali ya ni yo na savira niya ka ke yo gen da kani du lo sa ara ra inga tu kubu sa tu kundi da kani tu kundu inga ka parte sa